0: Sa Karma.
1: Yen ratu mati ang buron sama karo ratu wani mati ang tiang.
2: Docai nuturane rong gelah mula kuasa